bi bampe ebi nsunsu hurihuri e bo skipi ne nasefo mu dia grana a asa ba akose menan yo puei menan yo menan yo ah wo mba hwe ya ne na ho ne moja ebei ejimi ojimi ojimi ojimi o na je se wo wona akwada no ama na wu yaya

96.9 FM na wasugusu wa utie ama enyema esoso etimi akoye ewo ehwo enomo